bengilokhu ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka bengilokhu ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo